kan toro dada to kan dudu o wa supermarket lo ba gbe wine opo n fe ra awon nkan kan nibe lo si ji wine yi pamo si abi aso re sinu sokoto lo ba jade leyin to jade ni supermarket yi ti won o si raye wadi boyo si e ji nkan abi be ko o lo ba tun gba ibi kan lo ti won tin ta aso nibe na lo wo to tun si ji aso o amo ti owo palaba re segi leyin ti ero amunimoda CCTV to se akale re nibi to tin ku aso si abi agbada to wo leyin ti won mu ni won ba tun check ara re o ni won ba ri wine eleyi to gbe pamo sinu sokoto nigba ti won wole bele ara wine o leni to ni ile itaja ile is won tin ta aso lo ba ri wi pe inu shop iyawo ohun to tin ta wine yen oni supermarket na ni arakunrin yi lo si lo ji wine o ko so wa di pe won wa mu lo si ago olopa ile se olopa ipinle osun si ko ma mu gari sawun awon afurasi omo gafe meta kan o si won pon mi oke rutodo layika fasiti uni osun to wa ni oke baale nilu osogbo ti se lulu ipinle osun awon afurasi na ni Abbas Kodri eni odun 36 Olarewaju Joshua eni odun 24 Yusuf Taiwo eni odun 35 ninu atejade si alukoro ile se olopa ipinle osun DSP Abiodun Ajala bi fisita lo ti je ki odi mo ipe awon eyan meta yi ni won kudu ati ma pon mi okere todo laarin awon akeko o won yo ja phone awon akeko gba won si duku la jamo won wi ko won gbadon fi owo sowo sinu account lati ori phone yi o ninu atejade kan eleyi ti alukoro olopa to fisita lo ti je ko di mo ipe owo sikun awon mo ganfe na owo palaba awon segi o lasiko ti awon olopa n pararo ohun na ni owo te won ti won si ri awon fonu eleyi ti won gba lakata won

wọn ni dere gẹre mọ de mọ gẹ ipẹ npeju la la fila bo ba tin koja ipẹ npeju yo di omo bi se o si nkan ni na la ti ma senu ni dede sibi lori eto yin eto wa egbe yewo e ma wa gbagbe pe awon iroyin sa mu wa yi a mu wa fun wa lati sin wa ni gbere ipako lati se idanilako fun wa e ma je ka gbo ka fi se awe wa tori e na ni asemu wa bo ba ni iroyin kan to sele ni agbegbe tin to je kaye fi iroyin kan bo ki iroyin eyen sa temi lago e kan si mi lori itakun ayelujara Facebook beba tite omo bi nation page mi niyan bakan na lori handle mi ete honorable oluwa bukola omo bori owo owo otomo eyen fi sowo si mi o pelu eri ma je mi so baba yin gbe jade lori eto egbe yewo emi tin toto olubukola omo bori owo owo otomo loko ti mo nje iyokutu di ose tun bo sa ma pade olowo button mi Daniel Afolabi Nels D akando ni mo olowo lase dumare eyin temi e damu e foro e wale o dojo mejo.

Iwo to joko lori obirin aye o. Iwo yi kan na lo joko lori obirin ohun. Aye atorun ku fun ogo re sa. Aye o gba o, orun o gba o. Alasha pase ibi gogo. The paramount ruler of the whole universe. Gbogbo aye fori bale fun o olowo ori aye. Gbogbo orun fori bale fun o olowo ori orun. Iwo ti awon angel n korin mimo si. Oloju ina eleyin o. Inu orun lo gbe ngba tebu. Oju re o se. Akoyin si re o se. Arugo ojo abiru funfun gola. Olori arugo ni gbogbo ile kile. Arugo ojo olojo gbon. Olowo ori mi olojo ori gboran. Agbo koja ogbo. Agbo koja iwu. Adagba koja asise. Iranu awon woli. Ipa si agbara awon na si. Olorun Oladeji esi kaya olugbo e. Kini o ti gbenu Sam Oluwa lo. Olorun Esther Ajayi Abimbola o. Ojo ogbo di agbara re. Iru funfun o so dole. Asoro kolu bi ogiri to ti gbe. Iwo ni na nu ara ti fagiya tekeka. Omi mi nla teni kokon le mi. Okuta nu kanakana to pa Goliath ti olori ogun Filistini. Mo gbe yoga Olorun.

0: ana fọ pe atiyin fun olale oni olohun
1: o je na nu
0: lori eto ta pe lara ndekun jake jadu diamond jake jadu agbaye o ibe na le tin gbo wa o o da olale oni ba se wa de emi apo yin bo ni bi mo ko so dada o so ni bi te koko loke ichuku ola tin re waju ogun ni yopa ibi tele mi ya alaka feyin re ijalugbo international presenter omalare o tin fabola mo koyan gan oku papapa fire na kanaka gbare lowo kanaka mo ni e ma ko ale eto ni o aranda o
1: aranda ekun to emi baba labule wa on adide mo gbagbe ede o ma si koki to mu o ma wi won ko to re na apari tin ge punk abirun mu se fesiti e ma ka le o aranda o
2: kan ba mi le ruko temi o si ni ba mi o ma lo je loku e kule e ka le ko le kan si e tu gbadun wa ni asale yi e ko fi dile ke ma ba ka lo aranda o
3: aranda egun to e kule la kara le ka bala kiro na atunde ba se ndi na ni emi omo yin na ni adeyin kan o ma de fila emi lo mo oku mo le ro mo ja le kan me legun se mo pe nle ara ba mi se kin bo se bo ba mi se nbo me lo mi se o ma foke die jogun soro so mo bibi lu gomina ade omade lo nkin pe ekule e kale o aranda o
1: aranda ekun
4: e kale ka bo sere to ilagbara lowo olorun oba mi oke ibanuje oni je ti gbogbo eyin ololufe wa oruko temi na o ti pada omo yin aburo yin ololufe yin oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko temi agbe asolu ekun oko yawo re lepa by star sorobo by force sepi center ya fefe oro akin o ma kin mo nkilale te ni pe gbadun adaada lori eto ta pe ni aranda o
1: aranda ekun

0: ni ilu ti won pe ni Kitipur Kitipur ni Nepal o da ile eko kan ri ti mo fe ko mo Tribhuvan University ni je Tribhuvan University ta dale ile eko ijoba ni o asawari awajade ile eko ya dale lodun 1959 sugbon iye onka won akeko ti won le ro ti won le gba wole eko yi ti won wa nu be won je 604000 for around 37 604000 for around 37 ile eko ijoba ni won po looto o na lo de ti mo yi
1: o
0: ti fi sawo si mo fi jeun o o lewo
1: ara da o
2: ara da ekun

0: mo se n babo
1: bẹẹni
0: o ade omade mo tun dodo ti enu o ilu ta wa yi ni won pe ni india iyan orilede yi ni je india o
1: to
0: wa ri ilu yi mumbai ni je o so wa ri fafiti ton wo lo kan yi university of mumbai ni je university of mumbai ni ilu mumbai nile india
1: sorile
0: ko yi odun 1857 ni won da ale o 1857 ni won sawari awa jade re ti won da ale ile eko ijoba na ni public school ni o so wa ri ye akeko onka akeko ile ti won le gba wole
1: iyen
0: sile eko yi o pe lo ni won gan ni 549,432 ni o 549,432
1: iropo
0: o da o na lo de ti gbo yi to de ti mo lale oni lori eto e ma gbagbe pe diamond le tin gbo wa jake jadole agbaye
1: ibe
0: lawa awa sonso o aranda o
2: aranda ekun

0: mo tun de pada ni eba alabule
1: kaabo
0: o mo tun ba yin le
1: beni
0: o beni
1: mu eti loko
0: o e ma ile loko e mo balu orile de te ti bara yin o Thailand ni nje o
1: ehn
0: Thailand ni o
1: mo sa di Thailand si nbe lo to
0: o ibe na le land si o
1: Thailand
0: Thailand le land si o
1: ozi o ye da
0: se wa ri ilu te wa yi Bangkok ni won pe Bangkok ni mo pe
1: Batuli koki
0: Baba obu aya o na le de tin gbo yi
1: be ni
0: e de tin mo na ni e
1: lore
0: to futa le oni

0: testing system of Ohio ni nje o wa nilu Ohio ni le United States o ile eko yi na ile eko ijoba ni public school ni o eyi ta dale lodun 2007 sugbon ero ti awon le gba bi akeko ta le enro wo be 478,000 ni o 478,000 o la won na to bi o da o ti mo na ni e la le oni o lori eto ta pe laranda o
1: laranda ko

0: yo ma de o o da ibi awa yi United States na la ti igbo o ilu kan re tan pe ni New York o ilu New York ni le United States awa yi perfect kan re ti mo fe ko mo o na ni State University of New York State University of New York ni ile eko ijoba lo na public school ni o iye ta sawari awa jade re ti won si adale re lodun 1948 onajin leyin ti won sawari re awon akeko to le igbo to ibe le gba ni le eko bo se won
1: ti
0: won le ro gbe akeko wo be 467845 ni o 467845 erupo okenu o ke pupo ni e tun gbo pupo lale oni e ti gbo nkan kan
1: lori
0: eto ta pe laranda
1: ibe lawa
0: ona lawa
1: be ni

0: abule o.
1: Dakun kini won se l'Africa na? Kini won se l'Africa o? Fufu na se l'Africa o. Ni na ko ni temi.
0: Ara ni teyin ko ngbe wa lewu.
1: Lodun
0: 1616.
1: Be ona jiyan na jiyan pa ona jiyan.
0: Oda ba alabule o. Odun ngba teyin ati boya Michael Faraday ejo lo le ekon gba
1: na. Aya da fun omo yi. Wa na da gba bi ru wa.
0: Mo na jade ejo lo le ekon gba na.
1: Osiun.
0: Oda ba alabule o. Mo ma tun to yin wa nu.
1: Mo ri o.
0: Ilu ta wa yi. Ile ta wa yi won pe ni Pakistan o. Wa ri ilu yi ni won pe ni Lahore.
1: To.
0: Pakistan lorilede yi. Ilu Lahore le wa yi ki mo pe.
1: Patita. Pati ota
0: ota
1: o pati ta
0: feru de
2: be ba
1: ro ofisi yi
0: ota ala bule o seri fa fiti ten wo yi University of Punjab ninje University of Punjab ona ni won pe
1: o seun yo da bo
0: ile eko ijoba lo na eyi ta sawari ati awajade o na eyi ta se bodi lodun 1882 ni
1: o pe
0: odun 1882 la sawari ati awajade ile eko yi si ilu Lahore ni Pakistan o University of the Punjab eh pe akeko melo gan na le igba wole
1: na mo fe bere
0: 450,000 mani
1: ah ope
0: 450,000
1: opo
0: opo ah ah ke mo pe o wa lara awon to tobi ju lagbe
1: o si tobi be ni
0: won gba awon ero wole
1: be ni
0: o na lede ti mo yi
1: akorire
0: e te ba ti mo atele ni
1: akorire o

da mo tun dodo ti e na niyan keni keni o mo tun gbe owo orilede India pada ni o oro bi India India loro ti e lale oni o latose to koja oro bi India India ko tan loro ti e ilu kan leleyi eyi ta tun wa yi o pe kini nje Andhra

gbengas o mo tun to wa niyan o mo tun fe jawo na si ni o fe gbe lo si orilede kan ni United States ni oda ilu California gan la nlo ni United States ilu California tawo yi California State University ni oruko ile eko yi nje oruko faculty yi California State University ni nje o ile eko ijoba ni public school ni o asawari awajade adale eko ile lodun 1857 ni o 1857 awon akeko ton le enro ton le gba ninu ile eko yi on ka won o je 417,000 417,000 o na lo on ka won won po pupo o de ti mo na niyan o ni rorun lale oni

da bi mo se n ba bo o ade o made o mo tun dodo re na ni e ni abe yen ilu ti mo n gbe wo lo yi ilu india na ni o mo tun do pada si india ni o ilu kan bebe tan pe ni new delhi ni le india university of delhi ni uruko fafiti ton wo yin je o university of delhi so wa ri fafiti ta wu yi won sa wari awa jade won da le lodun 1922 mo ni ile eko ijoba public school o na nse o o pe akeko melo ni won le o ton le wa ninu ogba yi 400,000 ni ye ni o 400,000 akeko ni o o po ye nu o re ti mo ye na ni yen lori eto lale eto ni

0: ni ta n ba bo lale oni o e je tun se bayi o gbenga o ilu mexico lawo yi o ni mexico city gangan ni national autonomous university to wa ni mexico gangan lo nwo yi ile eko ijoba ni odun 1551 lo ti wa ni didale o 1551 na re jin ile eko yi awon nkan awon akeko ton le gba wole lekan oso 3 around 24,413 ni o 3 around 24,413
1: o
0: ni ko to bi
1: beni
0: e o ti gbo nkan kan e gbo pupo lale oni lori eto ta pe laranda o
2: laranda ko

0: se ma bo lale oni mo to di pe a mo mura le die die o ade o ma ade mo tun gbe owo orilede United States ni mo gbe owo lote yi o ni ilu tan pe ni Georgia ilu Georgia nile United States mo ni ile eko ton wo yi University System of Georgia ni nje o University System of Georgia ni nje ile eko ta wo yi won ti eko ko da ale nigba kan lodun 1785 won ko da ale ngba na
1: onajin
0: on dale leyin gba na ti gbogbo e tun fe dojuru die won se wa tun gbe kale pada lodun 1931 ni o won pada gbe kale lodun 1931 ni ile Georgia na ni iyen University System of Georgia ile eko ijoba na ni sugbon ero to na le gba nu ti won le ero bi akeko 318027 ni o 318027 ni won niye ati lonka o tin bo na niyan Alabule o.
2: Ndawo.
0: Mo tun gbe yin rin ajo ni.
2: Kabo.
0: Mo fe gbe yin lo si le Argentina.
2: Ah, oda.
0: Ah,
2: oye you na da.
0: Eyan na da.
2: Ah, Argentina da.
3: Ki ma se ja yin.
0: Oda na.
2: Awa ta je oya awa ni ma Argentina je.
0: Ah, eja Argentina. E gbadun e dada.
2: Baba
0: o. Baba o. E je gbe yin lo si le Argentina.
2: Oda.

0: in down
1: rajurajo na ni pada le amọ kin ka to ma lo lale lale oni
0: ni
1: ile orilede ti mo gbe yin wo orilede Argentina ni o ni ilu Buenos Aires na si ni University of Buenos Aires na ni mo gbe yin wo yi o
0: be ni mo ri be
1: sawari awa jade re lodun 1821 ile eko ijoba public school ni o 1821 la sawari awa jade re sawari yon ka eyan to le gba 16,050 ni o 16,050
0: o
1: engineer ni opo ibita ni o ma lo
0: be ni o so be
1: to se ti to ma lo se oda a ma lo fun ta le toni ko ma de pe oro so ko n tori ti a awa na lo le ti wa lale oni

0: Ato adupe o adupe pe okun awa lamo wo eyin lamo ba oko oba ada oba
1: oruko mi oyi pada adeyinka o made filale mi nje adeomade lo so pe o dabo o tu dojo mejo
2: to wa mo fi se le ojo mejo lati mo pade ka ni ba mi loruko temi o si ni ba mi o ma lo je loko ita ye mejo ri ata la fi pade aranda o aranda ekun
3: oroke fun tale temi nanu ope pataki lowo olorun oba mi oke to mo abe layo to mo pare layo ata la fi gbogbo eyin olufa papata la ki pe ku eti gbo wa lagbara lowo olorun oba mi oke ibanu je ko ni je ti gbogbo eyin o titi ojo mejo ta mo fi ayo idunnu orile pade pada lori eto oluwa gbe mi ga omo aki pelu mi loruko temi agutaso olu ekun oko yawo re le pa by station robo by force sasepi center re afefe oro akin omo akin mu dagbe lori eto pe amala toluwa mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga ile yanu en to ba bere mi e so fun pe mo ti lo bi giga o dabo
4: to baba labule na lo le re tan fi ojo ona si to mi baba labule wa o adide mo gbagbe ede omo asiko ki o to mo ma we won ko tori na apari tin ge park abinu mu se verse ti mi na so fun yi pe o di jo mejo inu balu na ni mo tun wo o di jo mejo pa e ma ba mi o
5: o da e ma lo nu balu o da re mi ape ko de ko lo ni yosupa bo supa ba ti daran moju ko ni ye kankan ma that is to say ola ti re waju ogun ni yopa ibi ti le meji alaka fanyin re jalugo international presenter mo latin fabola mo kon yanga oko papa fire na kan kan gbare lo kan kan ti to says mo ta ma padogo lo lu fe eto yi pata ki yin o 08062891134 08062891134 o da ro